sidachia wonkuto na yadiba mau esansa woni yedini ye ebrade wa ma wadu ma dosu amaye enana pe dia kan se do nyam kawdi yesira wa no peyo.

0: Hello FM.
1: Sia kese kese ni adan e wan sese wona ne pote o metimi ye fe. O jiji containers biye biye nwuma ama sese ni padodo ana nso ni adwuma timi ye. Na won so wa sese wo krum ho soso no. O mo soso e ye nwuma no na sese o mo so ni isi adan no. Nyinyina na eboa ama menye adwuma nye menye adwuma nye no esu timi tem. Na na e kasa ye edit on addition nyina ni mi se. Obi bia nyakopon wa ye wadom na bibi ababe abeshi obutom wo no. Udidi a na wa kai wa bia wunchi.
2: Asa
1: da gwa mo wonpuntu ho nsem atumi afa ne ntoma pa edie fira. Na na kasa biye mi di tuja so o man biya betima fa ne ntoma pa die fira a jesus a o man no wo mabunu sa o man no so wo mabunu a wose sa mabunu dodo na so wo adwuma yo sa wo o man na wo mabunu dodo so na mabunu dodo na ni adwuma yo a na chese mfa so biye.

0: die kɔmbo adwaman no die bɛyɛ na mo akai me mra nsɛm no nyinaa ayɔ na mo ayɛ kronkron ama mo nyankopɔn
1: woyɛ wodi mmara nsɛm no so atumi ma ayɛ kronkron ma nyankopɔn bible no na ɛka ho
0: mene awurade mu nyankopɔn a meyi mo firi misrem asase soɔ
1: sɛ
0: mɛyɛ mu nyankopɔn
1: sɛ nyankopɔn sɛ yɛnyɛ ne
0: saayɛ kasa nse
1: sɛdeɛ bɛyɛ a wura mfi ɔbɔ adeɛ no ne kaɛ ɛyɛ ne mmara ho asɛm sɛdeɛ bɛyɛ nipa wura mfi ne mmara ɛda no sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛhu
0: onyankopɔnɛtɛs
1: bi proverb chapter 28:4 ɛ nyankopɔn tu mmara ne hɔ asɛm wo ni hɔ sɛ yɛka sɛ mmara twam a nyankopɔn mu obi atɛn sasa whenever we talks of judgment adia was about you first eh your law ya ka temu ho asama adia was about you
0: mebu se metre aduonu ngotwe mu nan mebo a
1: pa cho wan
0: ye won said ye won ni ye ni won abra bote ye no
1: 28:4
0: ana me can you
1: pa cho to aso
0: 12:4
1: proverbs
0: ye won oh who can you won oh sorry
1: yeah, the proverbs
0: Sorry.
1: Why jam?
0: Won dia preference.
1: Ye ni enti ni pedi mrese o se ni pe ye da preference ah hwe. Obi ko mi.
0: Ah baba mi usa question.
1: Ba je obi sa.
0: O kan se e mu ase e twa mu ade ye mpata ne
1: ka. Ye boni po
0: sa sa me da mo ye ni fi wa.
1: Ehe.
0: Ya me mran
1: ni nyina ye adwuma ba kokre ni wa twa mu.
0: Ah sabra no so pani ko di ma ye wo. Eyi no na ye di ade aso na sene.
1: Sasa pani di odi ma na ya ye boni ho mpata na me za na ye sa adwuma na ma apart from that. Apart from that mra bi ye ni wa twa mu. Sofo ka me. Ndina me bi sa se Bible says o yirubu nsa me nkoro na yirubu nsa beti ma koro.
0: Oh dabi.
1: Ni je nyamponim sent your cast na we men ni na we sent is boy we man.
0: Amana vu bo nya Kristo ni wo se.
1: Sent boy we man de na ko cast me ni nya rudi e be pra. Nyamponim ade a wo kan. Can I text you ama me? Proverbs chapter 7:1-3.
0: Mebu sem itel son. Yimu sai
1: enyimu aye ba akodi kosi miensa.
0: Ye twa nyankopon asem de wacho no woni ose. Ose. Me ba di memra nsem so.
1: Me ba nyankopon otu ofose ye ni memra nsem sansa no no be jansi aguni pa bi ate. Odi akọ.
0: Na fa memra nsem si. Di memra nsem so ne nyankwa.
1: Ose di memra nsem so ne nyankwa.
0: Na se memra nsem se woni wa kutu awisi.
1: Na fa yes se woni wa kutu awisi.
0: Ma wo je nsa tian so.
1: Fa cheche nsa tian so.
0: Twa no akuma pru so.
1: Twa no akuma pru so.
0: Ka che nyansa se.
1: Fa si wa.
0: Nyamra
1: no yamane nkai adwum ni akoma mu enti na ye nsa ye du ye na ye du ba bia be ko bia nkai ne mra du ho somo ka me nyankpo o ye nsa ni sini ba bia wasase we so
0: David ware yirenom Solomon ware yirenom Abraham ware yirenom ene ye ware yirenom
1: ana we che se nyankpo mra apart from se ye kum ware ba fore ne mra bia ni wa me metena ka se atwam obi aso
0: you
1: won't bet me away. Obeka se nyankopon no ye djima ma obonsam a atinya bia ni
0: ho ajo. Eje tu bet me wari bia kan oyire
1: ni. Me yire so me. He? So bi ba wari ayira kan ayire wana bia ade bia opɛ ona yire kan no wa nya.
0: Ba won zin kwan.
1: Me ade bia me pɛ bia wa me yire ho bia me nya ntia ade ntina me kɔ wari bia kan ho.
0: Eti so obi ye bia enye bɔne.
1: Ana me kye se nyankopon mra bia no atwam. Ntisa obekwa kwa sa wari ya bɔne.
0: Eni o. So bi wari bia kan.
1: Me ya me kye ne se. Nyankopon mra bia ni wa atwam meme timi ntra video wese nkonda mu meja mra da
0: se one old testament aware no do new testament so bia nya ne yire ba ko a eno na atwam
1: na na meme ya sofo bia wese o yire ba ko dia de dina mko ware mie no
0: o kan wai
1: o okay first timothy 3 wo ho
0: na old testament
1: ne ana me che se meme ya ohwefo di mimi yo hwefo no se wose me yire ye baako enya me wosam ka me nyesika ni bere me nya popopo nti sa quality we mi mu sa quality we so ana
0: and ba obi wo quality we betina ware mienu
1: ana me che se mimi yo hwefo nti adwuma ye di ama me no ho mra na wose me di so
0: aha nti ba se ka wo ye so funny.